0: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio
1: station. Ewu ya nemo zampo aka Prophet One. Oso nede ni yebeka ho asem.
2: Ni.
1: Okay. Eniye, yen chasi. Oso finance madros na yeden.
2: Dros fo fra ba na no dey.
1: Ei sa, na ti sen.
2: E madros fo fra ba sam dey. Eye ni.
1: Ni.
2: Ni. Ni mu ni.
1: Aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen.
2: Ni kro ne ni beda. Adi si wodi ni sam piam se ni ojujujue no. E di ara o.
1: Sa?
2: Sa de wo pile boy no dey.
1: Ah sa, no ni dros no ma ne ni sen.
2: O mi na pa di bi di tadu su sa. Na ni ni ku su sa. Eni ni ku su sa. Na ye ku ha bonanim enti wo ba wo challenge nsa wo ba wonu se japade na efu an wo sa enso na sabi eye nwi
1: eh nyame ni pa e bia dross ope no no
2: wudi nwi be dross eni so be se dross pa de na ye
1: anka me pemwi de no
2: gati wa boa
1: o so fu e binum to so e bia odi nwi ni ma ni mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to no
2: jankosa giga no
1: na za wo kan se ma bebre she dross
2: ma bo bebe na wiase samri wo she dross
1: wo she di ntio mo she dross
2: sabi ona ma no to ba wo sunti
1: but e bin so ana she turmuti ani bi o
2: turmuti ano e no ma jai
1: sa
2: e di nwi na ya dross as e design
1: okay ma wo mo she dross no bi ni hefo
2: minister yiri binum e she dross as of mami fo binum she dross
1: eni e so yire kura she dross
2: e rawsam
1: okay e na hefa fo bi
2: A pressing for my binum and Jedros.
1: Now, police need by Jedros. Why, Erosa was him.
2: Now, pressing by Jedros, what do me?
1: Now, so for whom Mao Mushin Midros, Nubiana.
2: And a Baba Kanaman Jedros. Walk a trafa there, and at the end of Paiseta. And we appear to know, and we will be a trafa.
1: Hey, any grenade saying.
2: Then we mean a full brussel.
1: Hey! Also, for some who came a cramp, TSM and Jedros.
2: Who tell protecting Jedros?
1: Now, say, no man.
2: What, what?
1: Oh! Na ze ma eden.
2: What you are drop at Jesus Victory? Eni siano.
1: Na eden ni hunu.
2: Na dia yino ho.
1: Nti ze menya den.
2: Todros, na ma na todros no. Eni sika.
1: Na ze ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mo todros o tom.
1: Menya sho so ma te kan biem.
2: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo sha todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: Edi edi ma tem o fie. Mo di ma tem ka mo sha todros. Ko ko se.
1: Princess Tina si wunti on sha todros biem.
2: Yes mo ja kenani.
1: Oso funti hwi ne dross so hyane kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: Ja kwasa giga no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
2: An wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso fa so ne sai.
1: Eso fa so ne sai ye de ne.
2: Ha kwasa asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. So funzo wa no yaya ya saa den.
2: Wo ma no ya.
1: Na wo die onim.
2: Uturu mu bona ko uturu mu. Me ni watem.
1: Enye beboa me na me nko horo me die no.
2: Me na pjao.
1: O ba so betuma beboa me.
2: Gati. Wa boa.
1: Ewa ma me huhuru.
2: Na ye krase ni.
1: Yesa pa ni o. Oso funtu council na ye bi ko sen.
2: Council na si se bi aba. O so da na me ni wi abro.
1: Ne no sa na ase chere sen.
2: Me se bi me jo pade na ode na bro dia no.
1: Na so ye so funka ma ne wi anya me be ma foforo.
2: Wa boa.
1: Anko o wi je peace kitikiti sin ade be jun so a.
2: Wo ko se agai.
1: E se wi a me fere sa agai na ba e.
2: Excuse me.
1: Wo de twen me fere na ba.
2: Mi ko to jogu for myself.
1: Okay ma jai. Afenya mini pa entufu kakra. Oka ba akona makan ba akon. Dikan.
2: Prophet Yire. Shadros.
1: Prophet one Yire. Ose Shadros.
2: Master, be very careful. Mate.
1: Okay, mate. Udi otu dada ba fere kwa fo kakra mami.
2: Oye tie tie jojojojo samia mete ya. E ma won to afenya peja. E na uda kire. Uda kire kwa yehu. Na dia yire ho.
1: Woah. And it to mini pa Elizabeth akotofu mami.
2: Wo sanku wei. Na wo change the house. What done mo ba fun? Na bia si san house. Be very careful.
1: Na wa futu ma ware fo ma na.
2: Ware mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia dem krase ne yana de tie ware ase no
1: na ne tu ware fo me ma so fo ma me
2: me ma mo ware mo yire no ma so ma jam de no mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia gai
1: na mini pa Louise Diaz wo ko fa girl bi
2: wo nyam ni pa me ko fa girl bi a
1: e de ma mi sa ma type be na ape
2: me pro ba o wo to o me timi di ho agro
1: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia
2: me timi ni me yire hia
1: a aden
2: e fi se ni tumunye
1: ei sa na de ne be na odi ntia ni tumunye
2: e mo money fantane farmer kini ade anana sia ye tro ka na osifie
1: ene da kro ye afoti wuram
2: aboa
1: ntu ne ne beda romantic words be na ya odi ma no
2: ewura utum bo wa kono ko ye mu ye
1: ah nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no
2: bo ma dia fa samna fa twitwi support ya se ma enko saponum na otimi de atwu to kwa ni ye sa
1: ah na me ka se ya de saponi twitwi asi kire do kuno
2: gati wa boa the king goes
1: I was never need your video and subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video, baby.
0: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
3: se biya noa enyomongo adofo.